Ido balẹ lemi omo ya buro iyan re mo mo asenju mo fin ki gbogbo awo omo e ka ro ejire jake ijale igbogbo ile agbaye patapata pe aku jijire oko ijoba onisa eni kokan wa lese adele ba ri arina kore atajire fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini tin sojoru ojumo kerindini ogbon osu kejo odun tamo si osu ogun odun egba ole merindini ogbon mo ki pe kudede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin la o si wa kokko bere pelu iwe iroyin le latamo si fraternite to wa si alaye lori odun ogani ti odun 2030 eni wa omo gilo tamo si romi aduwada yi ti gba eye laujo awon omo afin ti ilu niki iwe iroyin kan si alaye lori ole abi wa dana dana ni olede obene ohun kan to tun wa fese gule to nberun gidigidi Iwe ronyin kan se alaye lori iku eni wa won gilo tamo si Gregor Alauru to je okan larin awon ojogbon nipa eto ifawowale ti ile Benin to ti yorun iwe ronyin tamo si Le Matinal ona wa se alaye

ibola fun eniwo won dulo ta mo siromi adiwada yi o iberoyin kan na se alaye lori ina to fun ni avapa ni ojumo kefa osu ogun ti a wa yi oje pataki ki won gbo sira won tori awon ti won gba ogbe ti nbere atunse awon ohun ti o lo sinu ina o iberoyin ta mo si mate libre o na wa se alaye lo ni odun gan ni ti odun 2024 ni ilu niki to mi yeyeye labe abewo eniwa won gilo ti a mo si wada yi iweroyin kan se alaye lori ile ta mo si cs pelu imuse awon ise olokan ojo kan eniwa won jo ta mo si biochane ni ipinle borguni ni won bere si abewo akoko iweroyin ta mo si la nation ona wa fun tete odun gan ni ti odun 2024 abewo eniwa won gilo ta mo si romi adiwada yi lodo sinabo ko iweroyin kan se alaye lori gbode sise fun awon oko pelu awon engine nla awon onigbode ti da ohun iduro fun asiko mi lokan ni awon ipinle wa iweroyin ta mo si liberation ohun na wa fun tete odun gan ni ti odun 2024 wada yi ti wa laujo awon omo oba ti afin ti ilu niki iweroyin kan se alaye wa ni ilu pawu awon danadana bi merin ni won mu iweroyin ta mo si le potential si alaye lo lori eto igbimo bolu afesegba ti le bene ti o ti gba igbimo ti to fun idari bi a ba si wa lo lori iweroyin ta mo sile cadverite ibi ti a ri ka ni oro yi pe ijoba ti nfawo fun ogbogi elere pataki ti le agbaye arabiri wa ti a mo sinu eli yarigo iweroyin ta mo si bene intelligent o wa soro lori eto bolu afesegba ti le bene eni wa won gilo ta mo si bukove lo gba ipo de shakis to n si fowo saya lati seju eni to n lo gbogbo eyin olugbo mi awon ju lo lati lo si bi ipari awon ilana akole awon iweroyin itojo eteni ni mo lati bi to wa ni eti pelu iweroyin kan ta mo si bene intelligent o wa se alaye lori abewo eni tin se are olode wa wada yi romiad lo ni ilewo sanla ilu paraku ibi ti o gbin idunu atayo si okan awon alaisan won si ni awon ilana akole awon iweroyin itojo eteni ti mo lan fa ni lati fito wa ni eti pelu omo yo won julo ta mo si michel dosumu aremu omo asenju mo dagbere fun wa pe o digba die ari ose yi ayo idunu igbega ati alafia ni ko je fun gbogbo wa patapata o

lei don weyo mi o to yon minan se din o zande din moro kwa jen sone ka wa ye huwa fodo o doto kwe da kwa la kuto kwa ton bo e jeton e nou teme teme nou zon ba yi don yon mi o to yon mi yalorin o doktor e kwa zanon doto kwe da kwe ne bo e nan mi mo jeton mi o to yon minan se din zande din to bo mi kanle fo yi ganon o gani si nou wa domen bo le gani ro yi don don ya zon gwe mi ton de le mi sedo don le mo jeme e nan mi o tuto me tente me roti yo me tuto mi anse din do yo home wa nya zan we go do si so e ko be yo home asan we go le la igbe to yo mi kana ko si a khono to mi do le kha to don to kan we a fortun o tan we a tan go jun khone de matin se tuto din o ena kenu hu mele khatiru jontun kan we a foton ko tan we a ton godi khoro khosa en khoro nu we keten radio fraten teton yo etisi kemiton sejen aritin san di mole run do gwe mi a ton jire to gan ru mi a de wala yo e huwa fodo we ma ku konten pla ku to hoton a che pa gan bine to ton e dete mando nu kuton nu po o so ta tagbe waye bo ipon we ma ku konten ne on bo pon le nedo o yi gbon ro don yi mi ando mi lo jire nu ene Queen, boy, don't make the boo with your boodoo. O don ijewa o, bon wene in bosu yeme in we maku kon toye sinu kume le melako rachidi mama, mama shabi e kwa zanu yeme we maku kon to kula kuto ton le edo mi kwa ene bula jile mi do atamati onu otogan pat otogan mi ton romia de wada yede ntebo akon edo fine le jile in bo vini mi taon le jile awati jaye goye mi le yore mi kunsi ho ton bi bo doni le jile e mi kunda ito mi kundo nu kuto achiji me we in me bo afin emi bo emi le do fi do jile gan ron ito e ton e no ponuko e no ponuko do makro popon we we na wa lo e de suwe kai me so foton le kaka bo ale jile mi kun tun gbe mi an doni da pa ne we le ji le e do gbe bo agbe le sin we nu e do so mi jira we e we wa fini bo do jile mi an le ko wa mi kun ka do nu kun to we tunu e wa do ko le wa tin o le jile nu e ne wa e sin ye kan me mi gbon bon we u vete mete me emi ton le do we ma ko ponte yo le mi zombi hui jibo le ni le ji nu le me on le e wa mi aro titi me ni e do mi e gbe iro yemi we ma ko pon ton we ma ko pon to le ton le ji bon do khodo mi ton san pa ko yo emi atin ni le ni re me ni do ta je u ve mo e de do we ma ko pon pa ko le ji le o we ma ko pon ti on indo ji le si hubu bu ndo ji le o ke fi le mo teme teme le no se do bon le azon ko do coton o lismeton le o ino se do bon i resultat di bo i te bon me i bpc di me i cp mo ro po je me i ba ko yo eno mo sin kan ye to bon atewewe ajie yo e si wo gbogbo we ma ko pon to le lo si hudo atewewe ton bo ndo je sin kan e ton sin o te pon

0: adupe je amo pe eru oluwa ni ase sugbon en ti oluwa ti nbe pelu wa o to fun pe kora je bi ore laje akile kan ti fun ojo tuni ore pe ni fun yin gugu en ti ni plate ma gwa lati le share reference ti ojo en ti se ojo bo ni e ojumo keriji ni ogbon osu ogun odun agba le meriji ni ogbon lati le share reference ti akin pe eko ojo tuni bawo ni kan se lo yo fun yin gugu en ti ni pe ago me mejo ti ko se ju bi meta bayi en ti se lu se la mo kin yin ke bi ojo ti na mo to fun yin baba wa ti won tin be pelu ala kokoe mo ti mo pe ala kokoe tin reti wa fun awon eto pataki je o ni anfani nigba ti a bere to yi o fun wa ni ise mi kan lati se iporo ju mi to roro re yi na o fun ni anfani lati da se eto wa akinyin gbogbo en ti en duro ti wa ko ni buru fun kan lojo ti oni je ki a fe se gbo ikede ye ka to tesi wa ji ninu eto wa ni ale yi bayi o se pataki fun wa lati mo ohun ti a fe lati je ki o je anfani fun wa kin eyin to wa akinyin o gbogbo eko ojo ti oni ayo ni fun
1: o ti ya o gbogbo eyin eniyan ilu Save graduate wese ati ile Benin lapapo eyin omo ijo Christiani Kerubu and Seraph ati awon Christiani lati inu ijo miran wa e ma se ko ipe Christi sile labe alabojuto giga julo ati oludasile church Kerubu and Seraph ati nipase imisi Olorun eni owo general Obasia Samsi Ademolake ti o je oludasile church Kerubu and Seraph npe yin si adura nla ti ma nwaye ni ododun lori oke Save ni odi keji ile itaja ogun oyinbo ti se pharmacy ireti fun atuse ayoyo odun yi opolopo ise iyanu ni yo sele pelu ifaraka olorun eleda wa ti satuko ayeye yi wa labe akori re ti se igberaga ti amujade lati inu iwe Jacob orikerin ese kefa ti o bere lati ojo keta osu owiwe ti ojo kefa osu owiwe ti se osu kesan odun 2016 ninu eto na ni ojo ba ojumo keta osu kesan odun 2016 yi ikini ati gbigba awon alejo ati iso orun adura ni shoshi ijo idande Kristi ni adugo pambali nilu Save ni ojo eti ojumo kerin osu kesan odun 2016 arinako awon onigbagbo kaakiri lu Save ati gigun ori oke ni ale ojo yi a o se iso orin adura ti ori yin titi di owuro ni ojo abameta tin se ojumo karun osu kesan odun 2016 awon iroyin ati awon ipade orisirisi ni yo waye ni ale ojo abameta yi iso orun adura ati idije orin ni yo waye nibi ti awon egbe akorin shoshi ti o kopa yo fi agagbaga lori akori tin se igberaga ojo aiku tin se ojumo kefa osu kesan odun 2016 yi ijosin nla pelu ope ati ipari ayeye na yo waye fun alaye ni ekurere e pe lori ero yi 0234 81 6070 09 ni akoko aipagwa adura ti shoshi Kerubu and Seraph ti ijo idande Kristi ti ilu Save fun sisatuko odun 2016 yi e wa ni opolopo lati gba idasile ati iranlowo Olorun ninu gbogbo awon isoro yin.

0: Comme on va venir sur Radio Fraternité FM 96.5, c'est à Kassé qui sont à Daruba, on a Yoka, Yenda Nobu Katia, sur Noba Itan, son Yenda Nobu Katia. Baïkaoule Radio Fraternité FM, soit d'Akiobu, comme on est sur la Nakobe d'Abano Siaka, Bessem Barum Baton, d'Abani Nakobe non Siakura, Niki Birko, Giazagi, Andiba, Barabakanu Yara, Barabakani Yara, Wumbiru, Barada, Bagi Santo, Yesha, Shiramboko, ou Shoni, ou Sorry, mais Nada Kayeshina, Niki Birkugia, Idrissou Faisal, Ouda Biraye, Ounanosu, Dodoka, Mebraka, Sori Lukwani, Tomba Galkwa, Shiraboko, Sori, Mebra Nabawanosu Kwayenda Bawa. Amen bilini behente yero omiyada wadai urana uba gani edawa debe udami gya yewda yewutula udaka silamboko bagwa na bagali kwa bakpa yembiru yewle nara behempa kumarugesho ukura dukuto jitembira gya behense ashwide bogum alibori bira gya ukurabi yembiru mo ukura kedwi bukura bemigya ulipa gya bama gali kwa yenchinda bama kweno koma mantura kwa maninga luka so mberi kpano le kamno wakula no buyuka yibo na sera beru bisibo beka so ada ke be makakiro eh no le kamno wakula no buyusaka din pambe daba no sia barabara so wi gison yokai u dakare buraso u mayirikisi no buso ni wi amini eh basokomo eh christian avosetien wi ataki bomi kirikiri kare noel la mohamed awu no no mo no le kamno wakula no musaka pambe daba no sia on sire wala banyinda so na ko di barabara ni u mamuro ko kwero tondro Natama barabara so anasa me gani biragia niki biriku gia basoni lukwa me barana baka soni me mwanosuka sisina nako kia barabara so mikasa fiko Idrissou Faisal unaso rukpani niki biriku mbigia dini me barana baka mwanosuka kwani ba barabara so usunosia na ye de gila unso rukpa to uradna suwa me sako koni ba ikpulon ka mwela natama ungina soruko me ushe sun sokuma nataba barabara so ilikisi ni mbiragia utakimo ama mungira trume sha mara ya jatro eh to Idrissou Faisal
1: Noel Mohamed Haudu
0: anna yoka kwa
1: alhamdulillah sabu son sera ni kidir kugia
0: idura sha sera nataba giame nda duke babara bakano yara gya sa sakiru so sa girwa babara bakano yara giso siraboko usoni diamone to usoni uyanyelu dada gira awa wanmere awanmere jishia kama kazama bonko zani kibiriko mikendi ne
1: ya wana nasiara nwela Mohamed Haudu pero bisibo bebe nti ima asunso adati sa radio fatente fm di besesa kawa ame nikibiriko Ningi ya sabe dabaru yoni imote ya mwini ya ma besen sinaboko u soni lukwa Uyi soni ya iti ukwa gisabuke gye ni saagyan di aniki anna kmeru wasi jomi sobe mbosiru niki ya nenemi Sobe ba kmea watoto amsa manye beneting wabiri iti nyankanyan minti ba ma guburi Jomi bawiri ki unawwa unawwi nani tishia mensaka soniti kita kurami anka maye wansi si dona barara soniru garuko jumi samaye ya nawari kim bayibu wari kim ben ibu tema jien sakirunti la gane ega kan kukari dodo kani uwele buko makmia bani kuwame mabadwe kuyinu bani wuti wame yanka nyanto mbadaba nyame la babi ndoni tishia bawa mi jubu mbira gya me uwele buko besem bambiro jendi sahabari alikori buko wabane besem jisabu gini gani bambiro ne bia bako gani yekpare nuko bia bako yinso mako bako yuko adama yin kubu kune ega saa bi man sobu te barako mi bako yu mwaya saa bia bukanda ko awo bane ya saa bi man sumari ni kamibara debu pe nguko kunuguru ni nusawa ni kibara yuko ni bia bako yu te ya bube yanko adama iye tibi ni ne gani yako kanunu yari yako katawu yari bukasun bia bene gira bukasun bia andini ya gonu ne so kuru yinko kari ya bambiro ne wako sobu kukama gemba kumebae kwa taba ko ya bentin yiro ne mena ni taba ko ni mbusir ko wikun ko wi dirun kun ye ne me wi ho mi asa wada yi kia mi asa wa mo ka turma yo turma ma o da sina boko mi maba sina maba faidi maba garki ne ma nun e sen sina boko ma o man da o mate ngwene o bentinyro ununwe yikaye ngwene ununkuane atama sama graya iwa ta morisya nyankanyam saka bentinyro banu nifiriyara banu ntawiyara kokari e bentin na boko ununkuwa ka iso ba yikokoropa mawi u ugwasira adba yenkwa giso soniru mbiragia yesan sina boko soniru urete kutu urete tura me anye besem bamirum kuku dutakiti ni kuru inyuru mbo umbiare mi mare mtalata u nami egasa besem sonkola bampehidan kama wili sonkola besi dutati bikuru ba yena zizepo zagunu lewe zagunu mbiru bani egasa besem yibe bakati sasuka series yingugu we abdullahi biyotani winti ka wikibu bikuru ba warugi baki na wawa dodoka kari giri besem yibe ki basi dakutini sasuka senateur ba besem sena gibine e batte sina da ku tele mine mbanda yin gugu yin we o yin wiro gracina sente yin gugu patrice tano we kunne adama bika tin ti buna bari woro ki bagi na wa wari din tim sire suwa basam bine tin giaye ni nyan kanyan di be basam ba basam bamiro yi bari ni nda za ku tunun di sirinka malavili giari yin meru bete ka bin wiro bunami bari min na wa baba woro ki bagi na wa maka bere ko amma mera ne wargi baka gina sina mega kusin sina mi sonya ji son ko ni bangwe ne bukana buka gani ko buka soni ti ko deme ngwe ne ira kuro ba men na baka ye na
0: ara
1: soni ti so noel mohammed haudu ya pesen dakari mi so pesen dakari ya wura gbin sun soni ti so aso ye bana ba kwa ye ba sun dia no mo ti ba sun dia mi ya pawe ko para ye mi ya mi amera sai so ba soni ti wishina boku nyankanya miura demidi duma kuinu no baita miura de yomi daogwa sira maya mbanito mesako kasoni ito ni kubawe kwe ude unye demi bakia mesia nda asa adwati ni duwa adwa mebako kaya kwe weshe ma yengedi ruso kinye so banko dabu sinaboku utobili wira gwi utobili nyoko utia wira kwe gwi utobili utobula unpa wishi mama mawisoku wishi pa unsi sere kurana buka kwe kuru mune kuku ya ne bansona ba wisoka wine bagwisha awo une mikia kwa tinu raduwa ni ipuru bade
0: ya bai nane rasia
1: baya ya njen didi rusi
0: ito
1: awure unye makankam wili wisi nkiri kwa unye wiba makiri ni ba winti umaye
0: mbe kuro bantuba
1: yika iba jirwa noel mamede haudu sana uwele sumeru bisi upakera yani
0: idola
1: miso soko kuma akari wesa piku barabarabane koba ya muramu
0: ehe
1: uwe wame bibana kona nenti mbira gya bagi nisi mwavu na muza anyanka nyandi mimi anyi noel gaba kwenye basi mwameza hapa kwa parundi na iti ya iti ya ba nawa kabe mbibi bunu mamdi uwele baka bina buna mwishi tema
0: ya tuwame
1: ya baru bideta ku mfani mwono kwa kari yetiko buko sema za kitu kundi bugoku no duma bu duma atipu te mwavu na yu saso wa suka wirugo noel how do anyi gisansu anyi saso yata kasem Koroba, Sabin WCC, Koroben Duji, Madiba, Ma, Totina, Marina Bubin, Nuni, Gisawa, Sabin Turuba, Nusuko, Mekonere, Kwawi, and Kosun, Sadaki, Nabiko, Urama, Koron Biragi.
0: To, so Sadaki, Barabara, so Wakoba, Murabo, eh, Christian Vosetti and Barabara. Natama, e Barabara, so, eh, you know.
2: Sina mbogo usoni mwosara iwa usoni mwoda uro ni bako kuru mwoda uro ni kuma mwura ma yasa wa gina wii dobu yasa wii dobu
0: kwa mwoda
2: uro dobu domi sana me udono iwa katangasuka yekuru yanda mari wa gina son sikuwa ze uma ule unkwasirama ya bae kuru la nuku dobu tuziye sa nuku dobu tuziya ya gisa uge ngani ya nene yara domi behemba mbiru gamera gawame behemba lutemi besem waru besem gani yesa mo unwene sa ma ineri kanon pira muere pandu no utukewa megani yokoka wolisa megani yokoka nonu yari iwa yembuheru pamiru gaduke yembuheru pamiru kakwa mebehewa hangari bisbu mebeheba tombibu mebehebu gobu mebehemba libu behengani yokoka kurame wiwa yoko yataka wibiremwe bama turo mi mo si suwe mi ka combien combien pa han somo mi be han yan war be henti pa san germo me so koko bere yan ka suisimo ganye yo ka ngwera pa san mo sa siala ma sa ba yo ko tola be ba siwa pa pa kandi be ko sa to bra sa sa siala be se be sa sa go bi ba yirma ba bro na to bra sirambu be hen sirambu be ba yo wa ba sala ba be ko kusono onde ko pororo kusono de frogu tewiro baguson de baranu tenaso bugason tonda buzun nyosiri bugatonda beheka tribu bezeka won baguson osun gem gabinu ke
1: natama miru bisibu inwa de ne saka wi besen son koro in saka dizine usun nosia besen dabar be gisagia nen biragia nka urgo ni ya ya bako kai ti ko dan tenambu sino unda daun de kabe ngwene okel ko mbe kwa ngwani be bako ma ben kona ko ko banka wirgo mo how do why ko mero bisibu nosia to kere ke gisagia ya kirene
0: idra idriso faisal la gusron de mbwa do migia iso ko waiji bra bra to la pe pien wani dudu ido ya bra bra to la i wa hira lo nya yi na ko be kana yira mi wajibu we abalo na sera ilunisha ya kase kristian kama shirema wageni adapto de na sera gusono de ikpuru mwela barabara so na kwa wula proje kuzo mbira gya iye barana ba wula nosho kwa mi behem bala kumaru giso proje kuzo gibu ya badando ke barana ba wula nosho kwa ba wama bakola nabu ke jiru gami ke jite basunga ganon ke jiru me miya ba wama boko be gagbara towa agbara boko be towa yen suwa sora ba wade metiri nere me ka urateru ka wakulu mera bokola na yendemu yasami kwa weyewa pose kozo gibu bera bako unanogeko ye mbukulabu kasire ma kedi te mbukulabu beba shamba kpare mi tombila ba na inami bawama ngwene bu unanogeko wi maswa adeni jibili wia kura mi bera ye na kode barabara soni yibara na bagirwa de wibadrogo kame uga igirwa mi na kode imam wi yalambaru noa
3: Never support Guru Abdurazak in the quartier Ghana. Le responsable chargé des infrastructures pour le projet Kozo Bénin. Bougisson Boutini, sans maintenant amener sous remise de site que entrepreneur oui, chantier et moi. Pour la Ogawa Zoumzem, clôture, Ghana qui est une clôture, quoi. Une remise de site. Salam Boutini, yes à quoi? Mareko, délégué, ka mérine ton mokrofin, qu'entrepreneur et pro, le prof, soa suno bane na posomai uka ba ku anfaniko
0: idra angwa barabara deme wi proce ko zombira gya urana ogagirwa mika saviko bako sobote ko kwa yunile ko yudanko ikpuru panda kawera yishakana mo yirami proce ko zo kusonde wusada neba sunamo wusada tukagwala bu behembere tembu ka bari bari baba kpuru nga dede ko yemuna rusora bangwa mi barabara so ni behente nyero ko miyade ogwada yi urana u ye u dikibiri ku gyandi u yani urana u nyam myelu u mera mera u da Meria me baka ba wuno sumo uda benkedi bakate mi universite mi giaya mia urana u bushika uni wiu damini meke bibu barana baka kyo mumi behekpa ku maruge so uda pobe dema ye waturabi udra wiri kashidi mogashabi wia masa ke bibembira gya bembukuru ni ugari kwa yesabe ngwahira wahara bakpo ma ugirwa ugira tenyiro tobra usere uni wika weru kadaka libura e gayi nayi o mateyiro turuma mongorge mo dantoke bengu haraba mabo gerwa gerwa udauka urama tenyiro wi hobia do wada inwe wi nwa tindi debe ura oge ube wali mi subaru unwe wi manu e beba gerwa wi ko yika iba kimi wi ko be nuri bakagia bukabe turuma yuri pa mi na sesi wi ko dantoke wi ko wame wi ko ko unna marimo wi untrani kalumbu kulabo na mangwele be na sakpabu bela bulabe unwe oge bugena Yatenyo titi wiasema mogena nkun tonle wore biba shiera yambiru me yora kura doto di bakate mbira gya se ashu de bogu mini yo kura uturami modo zama de ma bu ba bu de ma mi be ba ba bu kosu doto ba be bu kura bu be de ma be kpro yo uturami u gai gi so kolu u kwa be ba ba cha ba wa haramu be ba kun kwe bu ti tinjua be ba kpro le bu be ni sa tiro mu le o kyo kyo bu be be ba mu cha ba wa haramu mu mi u be bu kuro soka bi di ete adede mi ura na uwi dwi ya uwi shoka mo uwi gai sonwa me boko oko butire ni butire u butomu yisa tire umure pe bawa wahaya so salame so bobe nuri yikuro kwa mwela yebe hente yero humi adu wadai barabara so yo barotena yura da ukwa kwa Braburantona zama taki kwa debi nka wene yirami inwa kwa bai babanka ye mba kwa ya kwa na ma gishon dabal kuma mene kila mo ne mwalma be daudu nere na be nosia be gyo kisya avosetia wia u yikisi ni kosu debi sanlab na gbono kosu mi yukula gan kesi ya ma kesha shasera nikibirigo gya gusono de imbo ando bigi adana nokana gusono kasun siya turi sambo ando gusono makbindu meri mkwasia